to Gudre, dia ngatmain lo raksi mai. Okay, ani kita tato ki ratunga iti.

natin, nata ko to iabangon na ko Goslin, Melissa Goslin, eta na imene ararutunga. Imo ato na ko te Roxy, arigi akran na o tema. Tite maka, neke tato ki akatangi to wau inu. Ti neira koe. Hai, karigi tene ia mai te tu anyway, ka play it tato, ka akatangi atu ia ia ane ia gabilu fakatiri